ngajinda hui ek hut nyana ang tamine ta asu niren tikuk nyana S. Denson Thompson ta Solomon S. K. Asaraki. Hoi yung ngatil ngang insin ngay tangamu hek inurit ay hangro freda lina elngi ta kasada ida fengenro ta laharap ngayin.